mede to fine pa okulu na okuli gigonu tedie jiwe ni wa nu da o nu gigonu lati gbe santo megbe to jesu in comment awa nu gba o mo akolu mi ndondo we susu e ma yin alogoro chopo adidu ale me po sigba ogbogbona ototo eto kuno me po lo jisike na podo na agun blebu pata loga mi so hode do nu okuno ko wa zemogo uga nu okuno ko to wi wale to fi ngon kon lega okuno na so wa eto figa to ayi gba eji podo rami u me be mi de pile po yo po fu joja ayi gba lo ton le po gbeto le po to fi le po ndo ndo mi vive vive mi ko avo to apon we de mi na ko alo mi ton lai ka mi ton le do po do na juku yo ton era sa je gbonu je me le po de kaka je fi ate bo me yi azon wa to mi ton le po to ayan go su en le po me aya je na ndo to kuno sen den gbe to gbe lo na gbe to o me sen to to yi na ndo to nu mo okuno ton he wa de we to jesu in come o to mi do pana mi gba na je bo so na gigo le po mi mi un ko de do ana na ku ro me do po po to egbe bo lan so ke mi o me po je o nu e je mi ni yi he mi na do wa nu a ko de mi na le po mi na so wa ra gigo to we to jesu in come awa nu to na mi ko si odo utu to jesu si in come mi ko de te ni se de bu ji ku ya we ko do na we aso gan si ayin lo mi to a ho lule awe to o ta awe pon bo mi to ya so afortune choge we mi lu ki a mo mi na pon ko ji ko ya we ton to o jire kleme bo n so to ho do to egbe eke yin ye do zize o dogbogo to o gbe me podo to division me ele ma yin kula tintan di ado to ko ji ko ya we ton se ele ma so yin bi be division ra yene patakre ra mi u me so de le na mi to ko do do gbon ye do zize dogbogo to gbe me o dogbode pe mi ko jenu le pe pe mi ko wa ji ko ya we na gbajo na do han we ya ga do go e na hanu mo to hun za ana so monu ifi dinden le to jesu in come en and now we huron to ani ku tu me bo ana no te dinden pepe to jesu in come en na han we zun we me da cheji bo ana to ne pon si so si so e yi dinden ne pon pon ho lo awe to o ta we me to ya san po ton chene Eso wa jo winena yeko winena yeko kan yeyi gododan we elija dara elisha domo bio no te fi we bo ho gbe yin lo bio to fi din elisha e wa ye to gbede na bio din enda apon gbeto gbeto e kan ta le do ayi le yo yo me wanu susu asuka no le ra kota le podo ra yan gosu en le po me oho gbe bio be asega jesu christi e ko so a ho popule po ton tu tori jesu wa mo eten de tanami e de tanado e so a ho nu eje eni ko yin wi wa ra hun gan che po lo ra hun gan tu ton tu eni tu bio Jesu e ko so akole po onu ejuku e bio na o le wetu le po na o wala wetu le po enu to bio Jesu Christi
eko so akopo pura poto mo na kuro onoto na do wa besan to fi fine ene tu biabo jesu eko so akọ nwe na do na we na do mo asen gbo ile po ene tu beyond jesu ko so akọ le po bo satani dinvie e mara ko gora meto tu me wa da che paro besan to ji kabe satani na to zizi we dodo na nte tu e ko so akọ nu le po to ene tu bio e jesu ko so akọ po pule po to ran ye e ko di alio na we na do je ona e ko di alio gron lose bo temendande maso timba go siro matinto aliology asidan matinto aliology seklise matinto aliology e ko wa aliolo nu gbo podo ogbe po toli eko de aliora ye utu na ro je ona ene utu bio jesu eko so akole po ojo mi ode ana tindonu gode ton la po na tu bio jesu ko so akole po na do wa na do hewe bio wan na jiku ewe to ene utu bio jesu eko so akonu e adro le po ton ra ogbe tu po lo ra division tu ene utu bio bo Dede, ye dora Elisha do, biyo, shiba, majuna do dogbo na we, to Elisha jiwa mo. Na mensusule, enda ye dora e, biyo, ye no nekmo, dogmo Elisha dali choge, shiba, Abrakamu, etindo ojro denkoga, Abrakamu, etanam biyo. Sodo mi po, kumula akpodye, Eko tina lono naro vasudo. Bo, sodo mi po gomula po. Ye nyina bo nyina somo. Bo, Abraham etindo ojro je. Nando biyo. Bo, Abraham esekwa jikwe dira jikwe we. Eyi, amokbeto dodono kbevile do fine biye. Amana ne ekpon. E matere to nde biyo na ede. Eto bibiyo. Meyi sedo. O meyi gula. O jona me. O Jonah me Sodome po Gomola po ton bo jikwe do we Abraham nu a bien lo end of moment fi me pavile dodo to fine na jo edoma end of gbeto kan lero gbeto gbanru gbeto ko gbeto aworo mo Abraham eko je do jikwe na gbe mo gbeto awo bo o fine we e sunun lobo sun lobo do to gbona e na ko to bebi obo to bebi obo to bebi oma na ntetu e jikwe yawe e jona va is there clearly akota blebu akota lo blebu ye ko yira somo ye ko bi ohun sinseme po furu po me somo bo jikwe lo sunade e dara mo se do mo se ayan wejo jomi do mo jomi do ma pe po me le po bo je mo se e se po ye ko na jọ je na ro biyo bo eto bibiyo me yi sedo akota e ble buto bo jiwedo mo se ayun ojo so gan vo be po yoyo po ma so yeme so gan iwe ro ba si akota da ho akakati na ro jo akota israel tondo ayun gbeto susule endo yo atin do chenche do mo gbeto susule yero do yen chogwe yero to bibiyo bo yero we mo we Eh, hemi nado, ejo nado hemi, zuna asuka urono, ejo nagba yen pagbelo, zunu bolo ra Abrahamu, bolo bolo ra yen, ema do kolene, enyoma, monse, elo lala, mato, agayi jiro na de, ran kwe doche ran vitile chogene, njiro do, ane kya akotai, yo me jaka godole, yo mko fulele, Nyina do ye ton le po Jonah ye anywhere nwe mo se e biyo bo ho kan biyo lo wa yesun de egbe don e ti ato bibiyo din Joshua eyan ogbe san mo se ton e so yan nwe mo se e biyo to wa ko o sun ton me din Joshua atin do jro je na do biyo atin do ache na do biyo mo bo Joshua e do okuruno yi Untinto awon enu kan na lo na awon gba akota ile gbadọ ofide pepede afoje gbaje
adofinu emi konara mi kleri ogui bak do de wesin bo wado do itinvie umbiya do wesin bo enelo eni no te gundo mo wene no natino nukunu mi mo na do fun a wala pepe biyabo kalebi kalebi uwa sun tindo o jira jeto na lo biya bo edo be o soe ewa nto bi biya na mi hona hona bo to okwe do tanami e wenu ena mende vole to kwen kwen do kalebi jo jo temena janjale bo akopo nyon ho ma kwen kwe tue bo jo temena janjale elo lala unkbe tiro kuro hona hona aya jelo somo oveku melo nado ka oso elo ji ayen ena wa okulu na de bo atino dogbodo untuntun me ena do dogbo na we na nwe ana bioga ana wonji dogbon won de te ble bu dale nwe we na tonu bio ana wonji dogbon o meto le dale we na tonu bio we ana wonji dogbon akota ble bu dale we na tonu bio ana kondo do popo yo o meto we ble do akota le po ana kondo do popo yo meto we do a holu a horse a holu to ho do tole Abraham na ko wa mo na Sodom po Gomora po eyinra somo no eto bibi omo ete ye ko to bibi o be a to bibi o lo jiku ni humerebo humediebo gba me Jesu do wa ni do Jesu we na mi na nu eto wi wa e lo ye hume akota le yinra die endo nde yinra mi o me ko no du ya de me bo de mi awa okuru no de okuru wa do bio bo Jesu do bio Mina so moyi mi dimbo mina so mo kuku ha yena so hui rami ba zindonu kombo zindonu kong de ejapodo deviso e tonton e da akobiomi kaka jadini mi makobiomi nunde ba e wala di bio nunde pepe mi bio so utasi to yinche me enewe nye na warami anye eno to didona mi weponu e mai elisha to oh wede peponu fide pepe ta fonre de mi so wa biobo eneni narawe amo funimo funimo adonando bio ze aleji ani bio go adonando bio kledi odogbo odetweton na egbe mi to pinpon ye do si ze odogbo go to gbeme podo to division men bio bio nu eyen na wa nawe bio nu ke yen na wa nawe we po yen do yin si ze san de we elisha sodomo yen fe we nu en to bi bio de mo yen fe we on to jale do na we di mo n fe we gbo mi ma yen do we gbo to tan de ni tinto ojie dino eto to elisha e dro yen do jawe gbigbo elisha ton e mayin na do to goyi kabe na re yi ogo jagoro elisha go do pon mi mo fide ntedie ponu etin lo ponu esan gan wa lala e dro do de elisha elisha eyin Ale no dahora ohunega akota leto akota eton do Israeli mero na edo alatina oji kon pe atanda bo wona so ko de oji so da wala lo podogo to ojire si sentome jire si senton so go ewe nkan to njuro ma e o over tin e to clatin Eyi vasuroti to ayi gba metanji onjuro yen do jawe gbigbo toto e nanami adogbigbo yen lo jawe elisha onyen do wore peponde anante to arabe sinu kan elisha ni mo anando oji maranti kledi odidoche adan gbo me e atinde nkan ton on tin ndro yen do je eton awe anywhere eto dido do gbigbo e tin wa mi ji to yen do je awe ji
18 do adon hen gbo me yen lo jawe bo ye o ye we ga ba le ton ile po de ta kwado boto omi omi jete yo omi de ma jete bo aswa o ya ada de mi ko do ho na ye we mi ton din bo ye we mi ton ma so gan gbono din mi no te fido po wa e wa do te me na to fido we bo e te wa wa si din bi ro e bo agba okuna ton lo ba si e wa eni lo bodo nu yen po po do le di opo e do nko momo de mi bo agba lo ba si awa e kledi awa e kledi ojuro jiku eton di yen suna de wa jiro nu yen jiku eton yen do di awe gbon gbo lo dale anyway e de tana bo to po po le po e bo le po godo teme e wa ko de do okuru nu e yo vize ton le dio nko wa eke kledi o hoto e nu ya to wa le po elaija o toche gbigbo menton e o ganche on duro ure la yen lo jawe on duro tenan green lo o yen lo jawe mi ma lo ton bo en da wa ro to e jiku e o to to no me bo akode amonon du game susu bo omi o jete unjuro lo gbon yen sun daliga yen do ji khuro omyo fu fonto beton ni wa yi gba lo blebuji to jira cheme podo to division cheme ena to de elaija edo yen do ja weton de da to kiyaro gbogbo juko yo weton eni wa ji amodona gbogbo juko yo weton beto we mo Ero, wune ero na wa, e na do onule po kiyami. Ero, beto de wey, na wana hen beto sun, nyendo ji awe te awe do. Eto di do do bon, di ba chek bon, kuro ton nyendo jawe. Nyendo jawe, ato hen bo meton, nuni mo nyendo jawe. Big bo, jikwe yawe ton, na gwen nan te kredi, big bo, jikwe yawe ton ma, mine pon bon jesu darin. Jesu do po e ma ama so gan yen do awe agadi agaye ton kabi o jote ton chogan agan he azon jawe ton la zun osusu agan agan he azon jawe ton bo yen do awe e we zon ba to do gbona yen lo jawe gbigbo to ton yen lo ji horo awe to ton ado hen bo me o awe yi se awe eni wa gbe zan cheji we nu na ene lo jo ewe mi tindo o nu kono o tumo beton podo to division mega pon nu aton tin tande mo fi fio ato ato ke to godo se we po na do je o zoji na ji ko ya we awe tori mo awe tori ye do bigba atoki na hemi de do nukan na so godo aton todi e guatin tame we guatin tame fifi atoki ye do fifi atoki to godo se we po na do no zojina jiku ya we mimo elaija kala pa jire afọde de mi so gan kodo e me dogbo e dopo do wa mo na mere vole so wa to elaija godo e jesu so wa to alenu yoyo me nga bo e do me yi se to yen me azo yen wa we e ko na wa ga bodo kuro u gan mo e we na wa ga na te tu yen yi o touch de o tu a ma so gan chinde wa na rodo dogbo na dewe na elaija choge to fine a so gan sinde nu kan ala sinde nu kan to jesu ko be di fifi ato ato lo seson godo elaija etindo nunde e ko to wiwa dai mo bo e so yin me ton tato azon o gelelile etan me e
ta zon a ta zan ta lome wina ouve ma ko yo teme. Enda ouve wajanwe. Enda yo glebo. Bono. En anye ton podo. Jie ton pona e de bono zan. Bo yon wazon bono jedin. Bono jedin. Bo Elisha jivye a moman. E kotindo a zon. Bo kotindo nuziza e edono wa. Dono bo o gile. They don't love, they love, bo, joga, enyo endo, de Elija, ewa, emi, didi, bo, dran, a ugbola, rae, ji, enyo endo, o, so, go, dola, ena, kolo, uga, o, jire, ewa, ile, be, ako, yendo, so, go, do, tu, ena, kolo, uga, o, jire, juwa, itu, ya, nune, pepe, ako, wa, nune, pepe, me, ako, tonta, te, da, yi, Azanda o da gbe jawe ale otoji nise bo ina so wa to Jesu come nise joga ayun dawe nunsi sa ile nunsi sa nkonko eh ina sambo na to gele etan le wa yin wana nu ile gba o kle dide dide o yo O camera me yi tole yi wana zon wanu ye tole do. Amon, bo e yin do poto gbesan ye ton men. E yin endo, o nu e le ko yi, nu vive to gbesan mi ton men. E yin de minando akodo, Elija. Bo nagbe jo nu mo kotele do a yi men. Ni ne ton nagbe a lo kodo godo. Bo kode kpekpe ne mo nu e. E nan an donan de be a, nagbe henu e go la le kodo go. Enewe nunchiwa pita ton, anye nunchiwa ton yi mo, okuno yue, eko jo odwe ton do shikba. Ema domye, ema zedran, ekbe zedo filibo seido, bo enyon fide sa gan gomo yi te wunwe diyo na do mo yi, bo wunona Jesu Christi, eko bo sa fongo do, bo pita ene, do ben sa gan zindo nukon, unko moye wla ton, un ben sa gan zindo nukon wla ropo do go, Nko mwen ma be na gbe sami dodo. Wune na eko ne kpondo. O gbe min ton ko wak po do di. Ek bwa ito na me ipo lada a. Nyengyuan yi wevi che mon. Bo e sa tindo o do e ton lo. E yon fi eko yi wado fi de so gammo ete. E ne we. E la e cha. E jiro nan do de jison ego. Bo wune yi na to yi to bonu. O fide pepe mana timba nando an ejuro min sagan le godo nu ne komo eni wesun min to pinpon fifi ato ke to godo se wepo ani do nu sojina jiku egbena ponu atan to egbero titande fifi ato ke cha he cha min do po podo o gbe kokopo nepo gbe san ho to juwa ile nepo do gbonu wa to ko fe dale E me akoyi de olado ki kando po azone lo ado nando bo ato ene le po se awo eto li mon gbigba ato kena kemi de donu kona osogo do dagbe osogo do ado ambase ato devo e jana gbon inu kan akogba ato eto godo lo ato godo ton lo e na ran godo akogba di Awa basi ato debo, e jana gbombo, biyo o so godo dagbe men. Aton tori, bigba, dogbo ke hemi zun, ma sen si senon. Bono, tintan to filo, tintan di, fifia ato ke cha mindo kwa, bodo ogbe okokokbo. Enewa Elija e basimo de mi to pinpon a ho lo titan o ta chenin a ho lo titan ta ko gbe do po e a ho lo titan jujune po a po eton fo tonton o kuno so do rendo yi godo ali o to ji do zungbo damasku tomen wene na yewa ye na sa mi sisana ha zaleni Na doyin akolu to sile aji pon afa eton ko egbedopo
apoko we do po mo wa e fon isan fine bo wona na e isan fine no eto nu kon yi e mo elisha visun safati ton me ko to grepo po grepo nu oyin ton wa we po to nu kon etan e wa so to wa we tokan Elijah so ju godo je ede modra augbo etan do eji unyen da ko so tan lo dai mo sigba oho lo de augbo edran do Elijah jewe e ma na augbo lo Elijah wa mo e ka zedran eji po nwe do ani pa ikuran logo ani dopon to kuran lo me bo Elisha ehin augbo logo di enagbe hodo Elijah ma na augbo na na wa lesun etan nu okuna dokia mile bo eyin augbo lo to meji to din vie ene ma ko de tanando e ko na mi ne ye do na mi do Elisha ezia fo zizere mana do kodo Elijah kakana kwesusu akolo aweto te do na mi do eto osin deleji chogan awugboro e ma ko zejone hadopo Elisha ma sodo pra ji eyin do ah oro en ko do pon e wona na awugboro wa ji e de ya enagba lesun che ena into mo chogan adona wewe mo anagbe no ti bonata forzise do popo ze bo o ganana ko azanana wa bo Elijah yena ze de do aga do gbon o keke mi ona latan dale bo Elisha e dawa o touche a ogbo iranlo eni we na o jiro lo e a ogbo lo e flexion Elijah de bo Elisha e yendo o cheni e tu eni mo elain tu nise mo eyi awogbodo polo ni mo awogbodo polo e ko dopon to jere bi beto mo Elijah ma ko zejene din Elijah e ko ayi bo to odegodo na mi yan lo jawo igbigbo to etan eyi awogbodo din bo de wa je o Jonah amo o to Jonah tonkan e do okuru e fite jukwe Elijah tonkate bo a o so ya po wuran gbigbo jiku etan po e ko ta san wa po do Elijah po dai e wa je do Elisha di nu dagbe de akoto mi mo to a division wa tole sin gbesan me do division he to me e na wa je do gbesan yesun to me ga anatin do eto Jesu in ko me nation pa po eton ko a po eton ko to fi

0: okuno gunwe dona okuno mo okuno undo da hodogo unjuna wa ki kolo da da ole dogora we okuno mateo dogbo pọpọ pọn da to da oro pọn da to da oro pọn da to da oro gunu ara to fi nkan kan leyi okuro na to di do ra fi nkan kan le fi de pepe da ko tin le fi di ni ara gba fi nkan kan le mo ehn o fi nkan kan le gunu mi to la to di do ba ara gba jeyede be amọ devisola o deviso elaichaton elesu donara mede bole gunu Tue magagolo, minto magagolo, okuno yendiye, nae donara mede vole, fide pepe denje, fide modete, nae donara beto de vole, ahan, ene, nae donara kota che blebu, nae donara otobo che blebu, okuno yendiye jode, nae donara mede vole, to besan cheme, anayi, anayi mo, amana kuto jonja wenu, Jukwe na na obega jukwe we na obesan to de ga e na ko jomi to zun susu uro lohun e to zun susu do besan to me besan devie sin denu ko ehn e na do uno wo gan besan gbe tongo jukwe na gwa lara we biaso ko na se gbebo do jukwe ye we amisisa amisisa no wa no ma bri wale amisisa lo pa mi ogun le juro okuno kondo jio ah every bi basima eh ato de o fide pepe da tan son do wa ala le ko do fine claire kunu ba ana no te boy dona dona dona dona ra betole poto fine ahan bolo da hen kande division to do po juro to po to jesus si hin come e to jijo do pa na juwe na ko si ode to egunu do pa na kunu be ko si ode to mo eh o de la ko si o to go de di die e na ni no ja ore e na pa che yen sun ba na de teso do jijo ya kanu te bo to pa do do pa bo jaya do na yin okuno to bo na yin kikobo mala mala okuno no mala mala mala ko yin to to jesus si yin ko da o me mi wo de te ni ayi se do okuno ko si o de to ni che to na ko do ruga mo ma kunu aha ni che la to fi fo pare pare ni che la to fi fo pare pare ja ni sha de ni chala to fi fun do ye ehn o yin se that's don doubt to edodo wa eh edodo wa mo o yin se do azon doubt to ko wa do o ta to jesus si yin come o ta to jesus si yin come mi do pe na nu akowa na mi te gbe mo mi do pe na o fi ako gemi bi onu mi mo ohunsa na wa gbata ho biji ba ado mi kan ti bi na do ya ka aga okru no emi ko de do gbon kuran da ko mi ton dali mo emi ko se de gbesa mi to mele ye na gbo chi fine kaka ito jesu in come kuran da ho olorun da ho o to mo la no da ko ami sisa da ko banoto na gunu mi tole po de mi to yi to jesus come awafi tell me we bow at to go to yibo to yibo to yi ana godo go to po da ho po bra gba so ho bi tole at to yi po to uro ro ro da ho ju pe ton po so no me to ba san to me to division to me to jesus so yin come onu onu e ko gbagba eton da ile po bo nu eledi e we somba amai ko me hunu po gbe santo po po devi santo po e gbe si sedu ayo tomi ton si sedu ayo kuro ton si sedu ayo to mo la ton si sedu ayo da gbe ju pe gbe na ton e ko ti to ra we e ti no fi na eh e na so nu po ya po kaka ito jesus come amana so you to ba
1: Nisha, Amana Sole Koyo Doba, Nisha, Anasinu Aga, Abalatonu Koy, Balatonu Koy Tadiakun, Aga, Aga, Aga, Besa, Besa, Dazo, Kuno Tomato, Jiosigoman. Daho ena yi. O kunu tu ena ja u somo. Ana de kunu. O kunu nwe o kunu wana wole to. Besan tu eme to Jesus si yunga men. O to mare podo mi. O me hono bau. Ra o me. Me me si tu e. O me jukwe eto no. Zizan ye yino di ako san. Nano na ale gono. Bato su se ti do file po. O kunu e. O kwa jiwa eto so. Munza. Do nu ne pepe o me ne do. Anyway no ben. Eko do to gbesa mi to me o to no to do to wo sun gbesa me ga o do ni se e ti to file po do ra gbesa wo sun to me ra ni je e to file pa go su en le po me e to di do te gbe do to gbesa wo sun to me da gbe da o ga de ko te dai ki ko o ga de ko te dai po da me sisa no ton po po do wuro no ton po po do gigo gbigbo o ton po tin po do me juku e ton po da gba sta me po do to gbigbo me po do to hun me le po me to de mi so me tin po po juku e be no e to Jesus in go me awa no to no to mi do ra yin ko ku no to to Jesus si ko gigo no me go da te

Mekpa oklu nɔ. Mekpa oklu nɔ. O jɛdi na nu ku de na kota mitɔn. Na oto ehe. Rekpo mi na ku de. Na kiyana we son samusi o we ota. Awe afo eton chanton. Tawe afo eton chanton oklondo biomi yena so iko sile na we na ogutu we a igba opodo le pona nu tindo to we a igba opodo le po eto hodo dogbon oto a igba gbelo ble button me bo jiwe dodo Enu wa mule ton, mule, den yisero le. Na do kode, na akota he, na do kambio, bo de me kambio, so jukwe we si, jwe buna siyo mi. Jwe we buna na, ogblondo hla kambio mi ton le. Buna diyo utulo hla de de, to yiko jesu ton me. O walo le si o we o takwa ton okun opo walo takwa ton okun opo afo eton kwe we awe kwa ton okun opo afo eton kwe we awe fide be mimote afo eton kwe we awe nwe zo mi do rando ko dede na ji ko ye we mi ton ni do sin gan di o gbe to le ran dede o we O walo le ton otakwa ton nukundo kuto. Afo e ton kwe we awe. Nado hunukun nukun tono. Nado hunukun a ye. Nado le ye son zivlu men do hulon. Do zi do hihon men. Son hulon satani ton men do jihwe awe de. Na yini do mo ujo na nina do ton ye. Bo ogu igba po he o mehe ye genzo wiwe le gbon ye se he tin to yen me dali pa oklu na beto le po gbon iwon gbe lo blebu me gbon akota lo blebu me gbon iwon gbe lo blebu me amo ye ko jai do ten do de mi mo e me susu gege beto le ton tin to zivlu me ye do hu do hi ton Susu gege gbeto le ton tinto ewe ihu hulon satani ton glo. Bo yi kaso do na hiye wa hu hulon joe gbeno ton glo. Susu gege le jo ege yo jona me nyina do ton. Uyo na do sin gan du gu he u me wiwe le. Di mina miyonu kumito na do sin gan hude. Na do hude. Ude go tintalo we indo. Mina hude. Na ayi won gbe lo akota lo blebu gbon won gbe lo me de tin to zivlu me le akota ayi won gbe lo blebu ton titan de tin to zivlu a holu du ta zivlu ton le glo e ge si se klo ton le glo a na mi onu kun to ran do do na joro jio eto awa de pepe me to ayi won gbe e me Fide pepe le sisen o koloto tinte. Fide pepe le sisen o koloto tinte. Gbeno yi. Yo mi uku dedo. A ni wa tun me tu le bota hi hon tu ina ye. He yi wa di wa dana yi son. Zivlu yi ton le men. Ude.

0: it was a day. Yo, chief, it was a day. Momba Yilamoe, Wanga, Matthew Yaya, Adi Collision, Groupu Ikulaya.
1: Mena dotona nwe etodilo mipa okuruna meme sumiton yikweton yin pastor Matthew son benue credit kundide ton ero eyi meno do yehope bono do yehope to afona fon lepo beson 2016 bo gbe mi ton wa su bo re pe ndi mi ton ado do yeho gbolomo soro yagaba bo mele to suzu ido bo to ni won agu agole do dego bo e wa je gboropo yon nlo pe wa do horere yon lo e do holo dego bo de yon lo do holo e do ni din de wa bo emi mo lo vle ko si ohun dede ma bo mi wa do na juro juyo we ko gbe tewe yin de yon nu edo de ni eni po yonu de to go were bo nya vo eto bo ne na ogbe to ni do hui bo ero ha o ha ba me si o ko te de ero juwe we adura drama ipo mo ero de wa je taraba si titoji bo o me juwe we ton do eni za do fi eto kra tete mo we ogbe to hun lo ni e pa okun na pa okun na be do to ti to fi ne bo sin ga do na mi nu ezonbo lo do jodu mo pa okuruna do to fesu eyin ko mi tan pa okuruna ero nu e we lo we dysphonia nu e no su fe go na me bo gbe to mo no pe go na do sin ga do ho je gbangba do gbon de me ju etun dale Dieu oui et on veut goûter ton bon goûter ton singaton. Alors tout clair là et si un gwenan indo singan gbe gbo sigba nu de matin bo glo Dieu oui ene wo endo hulo jo ton e klo nganu le po pa o klo no hulo na tun e do teto zan eme alleluia mi pa jesu klo no na mi